xamne jaar nga ci fa xéet wowe jaaro nit lolé yalla alé ko won nit ña man nañ la dikkal xawmu lut ñoñilé ay nit ñu bon lañ ñoo xamné loolu lañ doon def motax yalla né walutan id qala li qawmihi atatuna al fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al alamin lut wax ak aw nitam né len ndax da ngeen di def ñaawte fu reuy wi li nga xamné yéna ko fi massa def yéna ko ñëk ci mbolem bindé fi lolu bok na ci la nga xamanteni bi defon nañ ko waye ba alkandaje ñëwé metti na ci ñom ba lolu taxna kon le defatuñ lu di mel teyit mbugal gogale lolu man na dal xéet wu nek xéet wu mëna ñëw itam mbugal gogé len yalla mbugalon man na del ci wat ci ñom jëf di ñaaw la jul islam gëremut kon kenn waru ko wurtu atté ben nangu ben atté bu bokku tak atté l'islam ci gogu wal kenn na waru ci ay itam jëmele nopi nonu ñepp dañu ci wara wax ba lolé baña am ndax ba yalla ne wa am tarna alayhim mataran fanzur kayfa kana aqibatul mujrimin xolal duma yu met yoyé len yalla duma won nga xol mu ne yalla ne la xolal mujuk ñi nga xamne dañ doon togn yalla na mu mel kon lolou warna jar xel wu nek bayiko xel bu baxa ba bañ ko nangu ci sam rew baña lepp lo xamanteni bi luñuy atale wala luñuy dogal lolou baña dugg ci sam rew lolou moy jëf ci bon joju nga xamne mom la nitu xawmu lot yoyu defon kon ñu xamne yalla yalla subhanahu wa ta'ala mo wax lolou xibar ko yonenti yep nak nit ñi itam degg ko ngir baña jëfé lolou kon ñing koy ñaawlu ci anam gumu man di doon ak fepp fo xamanteni bi ñing koy daganal ci nit ki seen la ko neex ak fam bëgg jëm lolou bokut ak atté yalla subhanahu wa ta'ala yalla duko gërem ba mukk yalla ab julit deug deug yi duko gërem ba mukk kon kenn ko ne la yonenti bi alayhi salatu wa salam waxon man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi kep ku gis lo wara mëna soppi ci sa loxo nang ko soppi ci sa loxo soko mënul nga soppi ko ci sa lamiñ soko mënul nga soppi ko ci sa xol lolu moy gem yalla kon bokk julit yi lolu moy li nga xamne andi

0: Voilà, diko jerejeufal koku di Seigne Moustapha Diop, Imam Moustapha Diop, yalna yalla fayal ñuko waxtan wi amna solo te amna njariñ. Radio Monde International donc del swat nañu waxtan wu dañ ko del swat ndax xam nga ne toujours njariñ la ñuy fatali rek yenn yi nga xamantene mo jëm rek ci suñu digënté surtout ñun digënté julit ak mbokam duk julit ak moromam bon nak mu ngi nonu waxtan ba ngi nonu yakar na ne c'est plein d'enseignement liñ ci Imam Moustapha Diop wax bari na du ñak Seigne Bamba dina ñu ko gëna mëna forum faciel ñu and ci ak auditeur yi ak Imam Modou Sall donc dinañ ci del soit legui ci non rek daldi rek fatali rek ne waxtan bi ñu ko defon depuis 2022 donc mu gis rek njari li nga xamne mo ci nek toujours des actuels donc mu ngi nonu ba taxna alors donc leg leg il faut ñu del soit ci yu mel nonu delosi ko delosi xelu mbokk auditeur yi fuñu mëna nek bon nak Seigne Bamba ñu ngi lay nuy ziar la ma ngi lay dalal ci radio Modé International Seigne Bamba
1: alhamdulillah hamdihi wa sallallahu wa sallama ala rasulillah sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa
0: alaykum salam
1: ki jeli yeb ni len di nuy den ziara len balu haq te len bal te ñaan yalla bo lay baxal
0: amin
1: li ñu sutural do ñuy jamal aduna ak al-akhirah zahiran wa batin dañu jidi saqat nak
0: Amin
1: ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: ya
1: ñi ngi yare ñep nak di wax señ mo sama jisa wallahu khairan reso bi amatina solo
0: wallahi wallahi
1: waaw gis ko de mir ya ngo man man day yonent bi neena sallallahu alaihi wasallam neena ki mous ki mous deug moy ki fataleku de fataleku di fataleku bes penci ne di nga de bes ñi taxawal islam la koku moy ki mous ki man nit ñi dal man dal xamna ne yalla dal li wax yalla rek wax deug moy ne moy gindi ko neex moy reer ko neex waye dal dama xamne rek aduna bi lan mo fi jar yenn yi
0: wax lolou de lolou mo ma
1: ci bay yi ñu ne la kuray julit safar nga jëm yalla mere na fo ngay bel nak bel moy fo ngay sa ba faw lu grawé lolou ak safar ni mu grawé
0: señ bi deug deug deug deug
1: nit ki deg lolou xam ko ba pare di yema ray nit pour ay dërëm yu ndaw rek sax yu ñek solo sax lu ñek solo
0: wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi
1: taw xamulo li ngay dang koy jël ñu saxol deet
0: waaw
1: ray ni sax ñu tej le kasso te gir dund nga allah akbar ah ne sa way ah yalla yalla jubal way yalla yalla gëna jubal
0: amin amin
1: wa ñu téel rek am solo yalla yalla jubal way
0: amin amin amin amin
1: motax fatihatul kitab bi ñu jang ihdina siratal mustaqim yalla ñu ko yalla nangul waaw bu ñu ko nangulé rek moy dañuy mucc ci yoy yeb waye dal ni ñi amna ci yo dal xamna sen xalat sen xal sen ay xalat mom gudul dara way
0: deug la
1: waaw da do bi ñu ñaké solo waaw ngay togn nit ñi di tiyandé di ki xam nga ñoyu dafa melni gëbu dédé wala buñu gëbé dé té gëmu ñu ci gënaaw dé
0: waaw vraiment
1: lo na problème bi waaw ñepp xam na né gëm na né dé waye nak la ci gënaaw dé loolu nak moy problème bi ñu bari fofu lañu wuté ku lay gëm lu lëmul yowmal qiyam
0: waaw waaw
1: te bokk na ci sarte gëm yàlla yi nag gëm yàlla gëm yowmal qiyam ak entré yu daw ndax yow ngay booy wax booy seede doo seede dëgg ngir kii ay dërëm njëriñ lu tuuti lu loo am ci moom ndax bu boo koy seede bu fa tooñee sax doo ko wax dëgg ah ne ko tooñ moo tax yàlla mooy wax mu ne ya ayyuha alladhina aamanu kunu qawamina bilqisti شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا نين قبل فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا ما انا من يني گم يالا نين دي سيدي دغ بو دون دو يو صح يو يو لاي دغ يو لاي دان يو يو سي جيمي بوب ولا سي واي جور wala sa dom wala kula gëna jégué bu té muku muku muku nga wax lay dëgg wa bo dé bay sédé dal man nga baña sédé rek bu la wowe nga baña dem sax waaw waye bo xassé bay wax na nga wax rek ci yalla rek bu sédé muku ludul am ki ngay séré nak mo xam ku ku ñak la wala ku womal ngay yakar ci ko ko bam gogu dara mune yépp na ci yam mune na ngeen mandu hein di bu len muku waaw jéggi dayo di appel lo xamné ni di sédé lo xamné du dëgg waaw sédé len ngir yalla rek waaw lolu waye bobu ci agé tous bané rek c'est ça mané bi dañu néw ci julit ni ni ñu koy def
0: waaw ñu gaj vraiment
1: waxuma la dara nak amna ño xamné dañ len di fay sax han ci dégg la ci tribunal yi ay ñu tok fofu ñu len di fay ñu Allahu akbar qul billahi min shaytanir rajim ñu len di fay ay dërëm yu ndaw pour ñu sédé yow lo xamné xamo ci dara dara
0: deug
1: Allahu akbar xam nga ñoo
0: yalla rek
1: mo fi de wax deug yalla
0: man ko ñëmé yalla rek
1: man ñoo ñu muusu ma wallahi wallahi ñëmé yalla lolu ñëmé yalla passé wu ko wax deug yalla
0: waaw dara jar
1: nit ki togn na yow lo xamul hmm lo ci sédé
0: deug
1: hein
0: man ko deug
1: fekke waju lo fekke nga né bi Allahu akbar té lolu bokk na ci gëna graw waaw day tam gisou ko ko waxe togn am togn yo yonti bi neena togn lendem le yowmal qiyam zulm zulmat yowmal qiyam mune ay lendem lendem
0: yeah
1: waaw nga xamne leer rek lañ fa soxal waaw am lendem ah musiba na wallahi gog waaw te mune nak ki nga xamne togn dañ ko togn mom yalla mune du togn ben jamam waaw te yalla mom amul togn mom xam nga yalla lu mu def jam bi ku mom say getuk dak wala getu xar nga dem bam yag nga ray sa ben lek wala nga maye
0: waw
1: koku kan mo ci abdou wax dara
0: ndax ya mom seef
1: xam nga koku yag mom yalla lolu passé na ni ñu momé passé na lolu te mo duñu togn nak xam mo toyam lan la wax mu ne kon nak terena toy ci digënté ki nga xamé dañ ko togn mom amul ki ray digënté bak mom mo xam yéfer bi moto julit mo xam julit moto jefat bi waaw budé ya rabbi rek yalla dal dikoy ubil bu dam
0: wallahi
1: waaw lu ko ñaan rek mo nangu ko waaw xam nga kogu xam nga lolu tax olof di wax di toj du galaj
0: waaw toj de du galaj
1: waaw toj du galaj wa tax musa yalla waxon nako neko musa bu ragal ñak fi ak sama mangase yaangi fess sama mangase du daj fess muku mune ko bul nagu fi ak gisino sa bop aljana te mune sa mam adama sax nekona aljana ñu genné ko mune ko musa bul ragal ben bour fi ak toñulo fek sama nguur gaangi fi fi ak toñulo de gis nga ko de waaw ku toñ mom du galaj dal mom diko olof waxe rek mom jeexal lay wax ji waaw nañ mucc tullu ci toñ nak bok bari na ay qualité lol bu mu jégg dayo nek alali nit tagal xolam ab julit mom no munti def ak fexal rek di tedal xolam ab julit waxuma la julit sax rek way dom adama rek fexal rek di sedal sen di xol waw bu len merlo muku ndax ab la yo xamne di xalat bi fa si ñu nek lu ci xalat rek lol yalla defal len ko buñ la yene jamm rek yalla defal la jamm jojja buñ la yene aw ay itam nonu waw watax yalla jubal yalla xeer ci ñub te di ci l'islam deug nek def ñu julli faqal wallahi julit Allahu akbar yalla dole sultan fi dunya wal akhir waaw def ñu julit haqan waaw nañ moytu togn nek ala di jabbu di waaw
0: togn de baxul togn mo
1: nek ci del
0: mané ko togn de dafa baxul rek togn mom
1: waaw ñu ko yéene aussi dim foré
0: waaw
1: dinamal ahmadu bi niyya
0: xar waaw
1: wala mune lepp luy way def ak bi ci yene je la ci yene rek waaw ñaar ñi bëgg rayante waaw ku bëgg ray sa morom gis nga ko kele dafa amone yene ray motax ay de mom aj sama la dem waaw motax
0: wala ba mom xol ci ligne bi ba xam allo
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ويأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر.
1: نعم.
2: توين يعني يا المسلمان با.
1: وآمين.
2: توين يا المسلمان. عندي يمشي كل يوم دانا كلا.
1: لا رجع.
2: mune xam nga bien fa accident non bi ma daano mune serigne bi daana sama auto bi mo fa hebal nit
0: hmm
2: yaangi de wax bi
0: waaw
1: waaw ma la de gal
2: xam nga ko togn na
1: hmm da ko ko
2: waaw waaw mu ngi ñom ñom ñu ngi de gojo bi de kan kenen ki ko wax ki waxone mo hebal serigne mom jitu walé na mom
0: jitu way
2: waaw ñop ñop ñu may de ma kalango sama dalbo sama tank be dam mo ne gatti set jagn nangam ma hebal diw sangam ci serign sangam demal ko fuma def yim def nangam dangam bu dalango
1: fuma nangam lo jote mom loko def
0: lolou gari
1: mané lo jote ak mom
2: thank you waram moj lolou mom ken musuma ko laaj
1: wa
2: billahi wal kitab ken musuma ko laaj mo wax rek nangam dama ñew ci kër gi tek man yaq musuma ma yaqal man yaqal na man nax ma yaqal ma yaqalat nit ñom ñu ngey dekk ma ñew ci gën ñu ne ma fekk ñu ngey amane ah ko deye asam warnay passé fofu ndax yaqal na ma man yaqal na diw sangam takit iko wax kat mom ngenté ma hen xam bi ngenté da yobbu nit di indi di jël yobbu di indi te ko xari way li li arabiya wax sadiqin kullu sadiqin la sadiq ñepp ci xar andor xar duñu xari ndek ima daano mu wax lolou mané ah man dé duma yakamti ñi fi kéna wax mo kéna wax ma diw sangam né mo hebal diw sangam ci serigne sangam di ligéy gala gi indi ko def ko ci auto nga daano mo mané man dé gënt na mané man dé fekk waxna ci kër gi sax mané ko man dé diw dama gënt diw ben doom ha dama rendi nak jël yapp bi bolé ko suma tour diko togg billahi wal kitab
0: way lo cheikh mom lolou mom graw na di
2: maneko mané dam job kon nak na wax tour sax dam job nga xane mo ngay hand ak moussa fage ma ko wax ko maneko dam na maneko mané dama gënt nit rendi nak ak dérëj ji bolé ko sumu group dana am problème nak duma luma ñaan dana am problème dam ne ma dam job ngi rek radio mané ma wal gënt nga nga maneko dam ñi mo musuma gënt wallahi wal kitab al hasan bama daano kalangu amna hopital ñaari semaine doore genn ñet ci ñaari hat wakkat gi dama dajale dépense nangu ca joxe set sunu hopital ba ha ide la wax mom xamna bo tud xeyna deug la ma ñewat ci kër gi ne ma diw sangam dal nangam ndax li nga wax nonu yakal na diw man de li la wax tax mag la ay atam passé na ko ñu la waji na ko timal na sangam bon kay bam waxe lo ba pare ma dem ba ca rakam ñom ñep ñu ci dëkk ma dem ba ca rakam ko bokal ndey ak baye mané ko suma jaaré ci mom soro yam wayina bokk ndey ak baye té lim wax fi féké moko def na ñew tuub la bu ko def du ko jik rak ji né ma nangam ndeyam fa lay da nga jaay xam xamon nangam ndeyam
0: et way
2: ak ji mo ngi ci projet billahi wal kitab xam nga da man lé wolé du ma bëgg wax sax mané ko ah su féké né ñewut léral ma dé li moko def manako du newet amerique bo waxatuma yalla wax xam nga lolou la wax suma tang ni momako musa ga rak ci saga mané man xamul dara da nga jaay xam xamoo tous manako baxna ma ñibi ci kër ga ci suba sa ci 3 série gud la ko bandé japp door ko man ta ñibi lañ ko dajalé mu am na fa ñenti at fere da dora fa ko yalla yiram ci tepp ci depp lu xombol bam ñibé sénégal daamu digle dam tank bi dam
0: ay waji li
2: aw waji accident xam nga amna modou ngom mo accident fi ci ohay ni ngoy deg
0: waw
2: bamba nit ñi ñoy lor sen mbokk nit
1: waw
2: bamba nit ñi ñoy mbokk lor sen mbokk do ma dam man lima xam yow suma ko waxan dekk bi da am ño xale bu ñu ko jakk ñu genné len
0: bon bul wax wa alaykum salaam wa rahmatullah jeri jof set jaj ma jël la ki keneen ki ci ligne bi allo allo wala bon nak mom demna
1: allo mo tax yalla wax ci alcorane ne
0: waw allo demal bamba
1: waw tamune yalla bune walawla dafo la hina sa ba'du bi ba'din wasadatil ardu mune don fekkon yalla donul dem moy fek ñen ci ñen ñi mune koron su ci yakku dan problème su ci yakku moy ku fekke do ma adama def souf rek xam nga kon souf yakku dan
0: waaw
1: bamba mané la fekkon sen ñepp sen aja fayuna
0: han waaw
1: mané kenn ñepp de lañ
0: ah waaw
1: am ko bëgg do la yoon sallallahu alayhi wasallam wax
0: bëgg
1: bëgg na am na yu bëgg yu dé té déwuñ
0: yaay dayna war ni bam bama xol ki ci li
1: ci am nga ko man mi am na ko amul ku amul ba fu yu bari bëgg na yu dé té té
0: ah waaw wa xaram jël ci ci li bi bam ba
1: mo fa jona koron
0: wa allo
2: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
1: assalamu
0: imam
2: oh
0: imam ñu lay ziaré
1: imam ñu lay ziaré wallah
2: okay jërëjëf
0: jërëjëf sal
2: alhamdulillah subhanaka la ilaha illa anta la ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salam
1: wa rahmatullahi
2: wa barakatuh ma ngi ñu ñëw
0: ngalay fay
2: kuma da di momad lamine tigal ak wajda masal ngalay fay
0: ngalay
2: kam ngi di len jaar
0: ngalay jof
2: imam sawaj di siar imam sawaj nga xamne kum ni ko momad lamine waxe yagna
0: ngalay jof wala ya
2: deug mom deug bu soppeku
0: wallahi du soppeku
2: wa deug mom bu soppeku yag bu waxe bu ko waxe da melni ni xewte motani wax
0: waaw gis nga de
2: ba ma ci nak da ko am bokkone wacce on ba ma ci bali man ay yeyu ya mo saaju don jangam bu may wacce ak lay uppul jëmi xat ak juroom ñent ak ñent ni rap ci tagam bu xam na ni ñu ko xada may tela wacce kon am ko rek mo man non motax ba ya di woné mo fa na ci ramé sheen dul bokku ni ci mon ci dara on ci dara mo xamé fu nekk ni ñu yagane ñu def ben kéré bo xamné wala book wala livre bo xamné bëne nañ ko du mel non bu yag rek da mel ni salatu dar alquran ko mo kon fi bu ñu déla waat ci li ñu alaaj ba ma la ko légui taw ñoom ci baaji commencé ci la nit ay point yi nek bokku ni ci fayu maam ko ray ñu ray la bokku ni ci li gor jigen bokku ni ci nek alal nit ci lo xamné ko kéré bakanam le bëna le bëna ma nga rëjë ci tout rek may commencé ci tout commencé di wax ni yalla fa may wax ni ya ayu lazin aman kutiba alaykum alqisasu yam ñu xamne gëm ngeen yalla yalla ñu seen fayu ci qadna ci ray ni ray yalla yalla ñu dëgnu ñu fayu kan do ko fa sama na fa nga fayu ban ci ñu ci kanam ay yalla ci ñam pour ñu fa gëm ngeen fayu dañu fayu الحر غور غور غور بغور والعبد بالعبد والانسى بالانسى غور غور غور تنغيراي جام غور جام تنغيراي وخين لا دونت امادو ديغن غور دي تنغيراي واه لي فك امنا كدي مام دا ما مو في نيوان دا جيغال كو ري ولا دكو جيغال خمن سي دا يا لن كومن هو في يالو كو خمن جيغال نينكو مناقي دا خم نك كو جيغال موكي كي ديلا deng sayon barakel to lola wakum regala wakum yenn ju ci sayon nek ci jungla tibaawon lolou dañ ko top bil maroof di yek ñu top lolou ci yek on down lay yi sare lolou difa nek ko ci mom ci ak ñu ci ay rafatal salika takhfifun min rabbikum yalla dafa def lolou pour bu nek ay hoyofal wakum sa borom la bayr ko no yalla mënd rek dina deg ñal ñi daan lam dafa sool ñu dafa soxla ñu woon ci kene lu sax ci yeen detaay xam nga da yo xale bu ngi duggé rek di xam ñu dañ ko ñu gali jam soxor kon lolu ka xefum ñu rabbiku wa rahmatum o yir maatum yalla dafa am yir maande ñu ka ko bu mag bo xaw ngi ci reew yi fa la ci tank ba bañara ka ngay sen yaay ñu dañu xaar ba xale mag nak ba xale ba doom yi mag ndax ñoo ñene ñu jéggal la dañu ndax ñoo bu ñu dañuy jéggal création lay wala bu ñu jéggal non moko duñu ma wax way ñu ma lay jéggal
0: Waaw
3: assalamualaikum
0: wa alaykum salaam wa
3: rahmatullahi wa barakatuh seigne bamba ak seigne modou ñu ngi lay ñew
0: seigne ibrahima la ñu ngi lay ziaré
3: wa jamm la mané
0: waaw
3: légui nak ku xamné yow da nga armé wu ay bandi agresseur car la bëgg la ray nga ray né nak wala nga ray ci kenn nak yow koku dañ ko ray
0: manam self defense quoi moy self
1: defense da deglu légui hadith fi yonent bi Mustafa
0: imam wax nako wax
3: man Mustafa lo commencé
0: xara
3: ma nga dro croché
0: buñu waxando waaw han
3: ma diru émission bam bi wax Mustafa dafa ko commencé xam keneen kuma wax ñu do waxa
0: ah d'accord
3: ñu ngi dëgg paré
0: wa bon ba ko
1: wax la mané yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo wax ne man kutila dona dami fa wa shahidun man kutila dona mali fa wa shahidun man kutila dona ahlihi fa wa shahidun yonent bi boko wax sallallahu alaihi wasallam mene kep ko xamne ni ay nit ñew na bëgg la attaque bëgg jël sa alal force mo nga xexal ñom mune xexal ak ñom yonent bi jël ko bu fekke ray na ma nak mune ko bulo ko raye yow dem nga aljana direct shahid moy ku de ci khayrul islam mune ka nga xamne nak mom fek ray goko nak mune bu fek ray la ko nak mom mune koku safar la jëm ki nga xamne mom da fay jël ci safar def ay ko do attaque mu raye koku kenn du ko top dar waaw kay ray nak mom safar la jëm mom bu fek ko ray lañ ko mom aljana la jëm kuy
3: demander
1: ba ba
3: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba légui yow niki da ngeen bu rek histoire ta tawse de mu pourti da ya def yow nga ngay borom do nga door ko mu de bo wa yow mom Ran Bakkar Kouray ni
1: ngane mu ne deguma
3: manam manam par exemple ngeen ko niki yow yow bawlo won ka ray ko mais histoire do mu pourti la ngeen kay manam nga dak ko door nga door ko mu daanu de bo wa da nga Bakkar Kouray ni yow diono di so
1: pare xam nga
0: manam pambo pour simplifier ko ñaar ñuy xex
1: ba comprendre
0: voilà c'est ça
1: comprendre
0: ñaar ñuy xex kenn ki door ko mu
1: problème bi
4: WPAT 930 Patterson. Stay connected to your favorite radio station, WPAT 930 AM, wherever you are. Now streaming live 24/7 online at WPAT930AM.com. Whether you're at home, at work, or on the move, WPAT 930 AM is just a click or tap away. Visit WPAT930AM.com from your computer, laptop, smartphone, or tablet and listen live anytime, anywhere.
5: I have a friend, about 50, had a bad accident and couldn't go back to work. If you're between the ages of 49 and 63 and can't go back to your job because of a physical or mental disability, Social Security could pay you as much as $3,800 a month. If you or a family member is unable to work because of a disability, call the Social Security Disability Helpline. Our team will give you a free case review and explain to you how much money you're entitled to. And you won't pay anything unless we get you benefits. See if you or a family member is entitled to close to $45,000 a year in Social Security disability funds. Remember, this is not something for people over the age of 65. If you're under 65 and can't work, call now.
6: 800-731-4610. 800-731-4610. That's 800-731-4610.
7: Everybody wants cheap airfare, but where do you find it? You call low-cost airlines. Their prices are direct from the airlines, and they're so low you can't find these fares published anywhere. They specialize in cheap flights, discount hotel rooms, cheap car rental rates, and great package deals anywhere around the world. Wherever you want to go, they can help you get there cheaply and with a best price guarantee. If you want the lowest prices on your airline tickets or other travel services, call now. That's right, call. That's the only way to get these rates. Experts are standing by 24/7 to get you the cheapest airfare and hotel rates available. So don't wait. Call right now for the lowest travel prices anywhere and for great last-minute travel deals, too. Call right now. Operators are standing by. 800-298-5783. 800-298-5783. 800-298-5783. That's 800-298-5783.
4: You're listening to WPAT 930 AM.
8: Program bi ngeen di waji deglu ke den ci jappale bamu meuna nek moy Alain Djigal.

0: Voilà, bon, ñu del sotta ci radio bu dété national señ babo ya ngi won ci lool la question bi lay Ibrahima jox non
1: waaw waaw kon ko xam nga l'islam ab ga bo deglu waxtanu legi da nga né ñu jël seen gannaay jakarlo jël seen jaxé jakarlo pour xex mu ne ku ci ray sa morom ñom jaar ñep safaf lañu jëm xam nga de gis nga ko l'islam dafa ni muy até dafa xereñ manam xam nga jaxé ak paka ak satan xam nga ko xam nga ku rek xam né lo dafa rayaté
2: waaw
1: waay manam ku doon xex ak nit nak jël ben yett bu daw wala nga jël ko yar wala nga ko tiko mu dé ko ku kenn dula até da nga ray nit ki ci tayef xam nga ku fay newna bu raye nit
2: waaw
1: wala ab yar wala as yett su daw waye yalla dogal na mu dé ca kon su boba kenn dula até né da nga tay ray waaw kon wo lolu la lisab di até waye ku jël jaxé nak jakarlo nit hein wala satal wala apaka ko fa raye ci way sa mom lañuy wax ni moko tay waaw lolu lay tonti ci lajab bi waaw
0: ba ma doxalol
1: imam sa kamil bi mi ngay ban ki joxna mako mi ngay bi ci keur gi de deug
3: ah waaw baxna baxna inshallah
1: waaw kay
3: dëgg na waaw dëgg ko mom sax ko sant ko ba
1: waaw
3: mo ngi waxa ne yaaka na ne ki mo bokon haa ñu bokon li dem na ñu bokon dem mak
1: ah mom ci papa sek
3: waaw papa sek
0: waaw papa sek wa lool la mo wax neena mo ñoo andon dem mak
1: ah mom
0: ndeesan wa papa sek waaw papa sek waaw mu bax mi waaw ndeesan
1: bo sole costume bu yu cher yoy da la koy def ba ci dem mom la yor
0: mom ngay yoré
1: di wané wu
0: wa kambe bi dafa am valeur quoi vraiment
1: waaji seigne mané di wané wu mané kambe bi tabarakallah mom la yor ba
0: sak ba ci dem joxna la ci ben joxna imam mustapha diop hein joxna imam modou sall
1: tabarakallah yalla ko yalla fay gëdji fay aji bam tek waay
3: comme
0: ñaan na
1: jëg day mom comme or
0: wallahi
3: comme am dafa xamna dama am ci téré man laaj ba man téré la bëgg téré
0: ndeysaan waaw day am
3: day jëm dëgal rek waaw dama jëm dëgg rek
1: ci ñu ngi téré rek man am ben téré bu do alcorane man téré bu xam xam yeen da ngeen
0: wallahi waaw dafa am ñoo xam dañu bëgg lekk
1: amin amin
3: yal am lañ
0: wallahi ku baax la koku
3: mu d'accord inshallah bu soobé yalla ci
0: joxna
1: waaw
3: waaw inshallah inshallah
1: wa imam lay doli ci lolu laaji wax gis nga ko
0: ma jël bamba ma jël ci ligne bi ba nopi après ñu del soit ma jël ci ligne bi allo
3: assalamu alaykum
0: wa alaykum salaam imam
1: wa alaykum salaam imam
3: wa ko haji bamba mustafa djeb la ma
0: jërëjëf bon imam teel ma non ma jël keneen ki bu dal del soit ci yow allo waaw
4: assalamu alaykum
0: wa alaykum salaam
1: wa alaykum salaam
3: wa rahmatullah ngi ñaan defay
0: sa ba bi alhamdullah
1: alhamdullah
0: allo bo dafa ko ko wat dafa ko be allo
1: wa ji lay deg
0: def non du mom
1: ba ji lay deg
0: wa bo ni ma mo couper quoi allo
3: waaw man la dama demone nak dafa dagona
0: waaw bon waji mo coupé wat finalement parce que waji mo dag ko waaw bon nak imam mustapha diop ñu ngi lay ziaré dalal la
3: waaw ke jereje señala ñi ngi leen di nuyu bu baax di ziaré señ bamba señ imam sall
0: ay jeuf
3: ak señ sayid momu genné sang rek
1: waaw
3: di nuyu señ ibrahima diop momu di leen ñaanal tay sank ci yeen ñaan
0: isam jereje
3: xamna fi ba leen fekk nonu rek ngeen daanelé
1: aha
3: ñu melni lolu mbokk bi doon laaj dañ ko xamne da nga door nit mu far faatu
0: waaw
3: mu far de señ bamba tontu na ci bu baax sax waaye xam nga ray ñetti degeere la ni nit ki jotee nit ba mu faatu wala dara xew ba mu faatu ñetti façon la
2: bu ñëk bi moy li ñi tuddé khatlu amdin moy rayuk tay nga xamné mom ya ray tay ya ko tay door ci paga wala nga fétal ko wala nga door ko yedd wo xamné kum dal mu faatu wala yu déme non wala nga jox ko posen mu naan ak xéet yoy yépp wala nga tour ko diw ak sawara ak yoy yépp lu ko man lu mëna ray ni koku lañu wax khatlu amdin moy rayuk tay am benen ray bo nak shibu hamdin la manam luy nuro ko tayef waye do ak tayef nak lolu moy lu bok ci li mo don laaj manam nga don jotté ak nit ki rek wolbuti sa loxo door ko mu far faatu fekk na tin ko ko door day faatu wala yoy mu faatu wala nga door ko ci yar wala bant bo xamne baxo wuñ ci ray nit dañuy xol ba xam nit ki ay luñu baxo ray nit la wala deet su fekkene na du lu baxo ray nit nak dañuy japp ne lolu shibu hamdin la luy nuro ko tayef la koku duñ ko jox atté ku ray nit tay ko ñëte nak moy ray njumte ray go xamne mom day ko teyut carrément makala nit ki da doon da taxawon di jog daanu ci ko nit mu faatu
0: waaw
2: wala muy dawal auto def na lim wara def lepp jublu ko xana accident am rek nit faatu ak mbolam xet yu mel nonu rek bu ci nit faatu lolu mom ray njumte lañ koy jappé deug la nak du tey yoon budé def ligéy mom lu melni diyo wala alaman lu mu wara fay yoyu ndampay yoyu dana ci am ci l'islam ak yépp ni mamé ci yeneen yi ci dess lolu moy xéti rayé xamna nak lolu mom ñu di ci
0: massaw
2: suñu mbokk mom ñi dégg ci Sénégal né soxna sa daf ko
0: waaw jam yu bari
2: mu faatu
0: waaw
2: defé na ñu bari yek nañ ko
0: wa mé koku imam mom tayef la mom
2: Wow. Benen bi dafa wax ne bo méré bu la féké taxaw na nga tok bu la féké tok na nga teud bu la féké teud na nga jog dem genn kër gi am nga yoy yep moy xala ca mëna soso rek motax ñi wax
1: waaw
2: man daw ci ba mu méré ba mer ma teggu mom li nekk ci xelam rek moy na lor waaji sa borom kër bi
1: effectivement
2: waay def na lu ko jërut ndax mom yaq na way domam ci aduna
0: ah way
2: da buron arabi saoudite mom dañ koy ray ndax da ray nit tay ko
0: waaw c'est ça
1: lo rek moy galay gi
2: tay wa ta dom yi duñ ko meuna jéggal
0: dedet
1: waaw
2: ci mu nek ni dom muñ ta jéggal yaayam muñ ta jéggul yaayam muñ ta jéggal bayam ci walu ray
1: waaw
2: buron fofa mom procéduream taxaw na dañ koy ray
0: waaw
2: yaquna way domam ndax domam itam lu aduna yag la cerbam amon te bayam ak xagne tefal ga yoy yeb
0: kay de adunaam de yaqou rek complètement
2: adunaam de yaqou te lolou du massa dem
0: dede
1: ndaw sus xam nga
2: ñettal ba mom mi ray borom kërëm itam fim ne du ko donu bu ñuy mirage ba borom kër bi it mom du ci am dërëm
0: ah bu boba tam du ci am dara
2: Gedet mom bu waji bayi won milliards itam mom du jom ben dërëm
1: waaw
2: alors lañ koy punisé manana lolu fen tol bu ko yon di tek lañuy wax ben règle la bu ñu wax né man ajjala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi hirmani
1: waaw
2: ko xamné da nga gawtu ba def la wotona def lañ lay mbugalé wala lañ lay natto lañ lay fayanto ngeu ma xagn la nga warona am ci koga
1: waaw gëñewul ñu nak ki lakum fil qisasi hayatun yawlil albab gëñewul ñu ci
2: lool waaw lakum fil qisasi hayatun yawlil albab manana lool moy xisas bi ñu am ni rek xam nga xisas da bayatu waaw moy bu fekkentene nit ki da ray ñu ray ko bo fokké ba ñu batut nit ñu fokk sa bët bo damé ba ñum nit ñu dam sa bët
0: waaw
2: ñu fokk sa bët bo gamé nit dañuy nat jam ba bu dé ci yona dañuy nat xootay jam bi fiñu ag ñu jam la lu ni tollu lepp ci maam té yalla ba mu dess nak ko xamné da yor benn bët yor benn bët mom bu fokké batum jambri duñ bënn ba ja dess
0: ah bon
2: ah manam nit ko xamnañ ma benn bëtum dafa yaqko
0: waaw mu am benn rek la yoron
1: ben
2: wa legui nak bu fekke batum jambrin mom buñ fayo ci mom fa fokk batam
1: degal ma lolu
0: legui bu fekkone
2: ni mu xote ndax buñ fukhé batam xagn ko gis complètement ta
0: ah way
1: ni mbeure yeur ma deg
0: wa
2: lolu day epp kon dañ koy fayo di rek lay fay
1: kon nak kon bu fukhé ba ñaari bat yépp nak kon mom ñu fukk ben bim déssé
0: dédel mom kay yomu na mom wuré ben beut rek la am
2: mom mi def ben beut bu fokon ñaari beuti nitam duñ fokk beutam
1: ah bon
2: day batay duñ fokk beutam
0: wa parce que ben
2: rek ben di
0: fofu mom jax sawna di
2: ah bu fokon ñaari beuti nit ki
0: waw
2: duñ fokk beutam
1: bu waté dé mom ay ko gëstu fofu mom da nga ko na wa ñaari nga ba ñaari mbëd nit mom yu bayla yu dem ngay da wé
2: mo day dé sa bénn ba dañuy doublé diyo bi rek dañuy doublé diyo ñaari bëd lañ koy faylo
1: wa bu féké am
2: ko défé itam wa bu ko défé itam yoon da nañ ci tek benen sanction muy tej ko ma ak yar ko dañ ko tej dir bu yag itam
0: ay wajile sharia moy defé nonou
2: sharia moy defé nonou waaw mom dal mom xamna né mbir mu doy war ci manay soir bobu biñ ko déggé
0: bobu ski sévère na dé vraiment
2: xamna itam mom yalla dogal faatu borom kër ba nara am rek waye lu mel nonou bu amé ta nga xamné sa soxna mom mi ngi yor paga yow mom wurato jaar ci kër ga a wurato jaar ci kër ga tank lool yi ñaaral ba itam ba ca top itam soxna si limi am lu ko naxari bu fekkon ne du meram kon day ñaan ba rek tas dem fenen
0: waaw mais mer
1: way bu ko fanjou bu demé amna bu jëm bu fay dekk rek xam nga gis nga fuira ye gogo
0: day vanjou
1: waaw
0: day vanjou metena
2: okay lool dal mom lool yeme la
0: wa imam siñu
2: khisas nak mom moy l'islam santane legui nak wa amna itam balé nit ki man nañ ko ray ba nopi on mu wara faye ko koko ñu bal ko tan lool sax noble la jikoy noble la juri
1: ay mbokam bal ko waaw
2: ay mbokam bal ko mana nit ki ñu ray bayam mu ñew kañ warona ray taxaw bañ war ko ray mu ne mbal nako ngir yalla
0: waaw moy suñu
2: kenn ko ray
0: suñu ka bi am arabie saoudite
1: ko islam ni mu xereñe manam kep ko xamne dañu ray sen bay ñet nit ñu ray sen bay
0: waaw mais bamba ñun am na ci ka
1: ko ray kenn balena man
0: waaw il paraît que kenn su balé rek mu jeexna
1: du kenn ki balé rek ñaar yi def ñep duñ top sen atté ka balé lañuy top
0: wa mané ñun am nañu ka bo mel non xam nga arabie saoudite
1: wa kon ka du rayati baye ja
2: wa ka bi am arabie saoudite
0: wa
2: ka bi am arabie saoudite
0: wa
2: dafa melne kañu ray mana soxnam dafa ambon
0: wa
2: légui nak dañuy xaar ba mu am dom ba dom ji mag ba xamé doon mu kalaf sune bal nako ñu bayiko mu dem sune baluma ñu doga ray soxna
0: wa ñun ka biñu am fofu arabie saoudite koku tamit xalé lañuy xaar ñu mag defena li ci dess
2: bare du dama mag ba am 18 ans ba xam day balé wala dit
0: voilà xalé légui déjà am nañu 10 ans affaire bi amagum na 10 ans
2: na desna la
0: desna ah tay dañ ko yëkëti waton pour sét fuñu jéma jaar ak yoyu way sotul sotul
2: wa xam nga atem sharia mom ci arabie saoudite buñ ko xasse
0: yëkëti
2: nit ñi dekk ko mom
0: yag na fa jëm nañu arrangé
2: ñu man ko soppi
0: wa jëm nañu arrangé ra way nenañ dal
1: xalé yi yow waxon sallallahu alayhi wasallam ne kenn ci yeen def intervention ci ko xamni ni yoon moko wara tek ci daan nga ñew def intervention pour ñu baye ko mu ne bu ko kenn def ci yeen
0: an waaw an kenn du ko ñaanal
1: kenn wal ko and intervention yo
2: ñaanal intervention
1: wa ko defal intervention
0: ah bon
1: wa dedet lolou la yonti wax de sallallahu alayhi wasallam
0: ah bokku de limu wax mom lañuy def
1: waye nak ji nga xamne mom ñom lañ def fekk man lañ balé ñu xam waye dal kenn warul def intervention pour nañ ko bal
0: waaw ko de benen affaire la mané ko lolou debi benen affaire la quoi ah
2: la de mom motax mom
0: wa ma jël ki ci ligne bi allo
3: non ma ci mangane ba ngay coupé man la
0: dé amna kenen ku néwon ci ligne bi allo
3: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
5: Allo?
0: Waaw ñu ngi lay dégg.
5: Waaw.
0: Ñu ngi lay dégg Alhaji dama. Ça va bien.
5: Waaw man dafa am benn question bu wala laacc rek.
0: Hmm.
5: Dafa manam mbolo mo dugg ci avion ñu dem ci kaw capitaine bi capitaine bi xamal ñu ne avion bi day daaw. Léegi na am ko xam ne du julit dégg julit di wax tudd yàlla moom mu ne léegi day préfeto tuub. Donc tuba ngoobu dañ ko nangu wala duñ ko nangu. Loolu laay laaj.
0: Bamba Bamba lu mu waxee leer na dafa ne
1: waaw
0: gars yi dañu dugg ci biir avion bi
1: waaw
0: ba avion bi jóg bi ñu bi muy jógee pilote bi daal di ne avion bi day daanu dafa dafa nar a daanu léegi nag mu amoon koo xamante ne yéefar la bu newoon ci biir avion bi bu ne bu décider tuub ñu ne ndax kooku bu tuubee foofu tuub boogu nañ ko nangu.
1: Xam nga gisoo lu tax ñuy laaj ñu ñaan mujj rafet mooy yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne nii sa mujj baat mooy la ilaha illa allah muhammadu rasulullah mu ne lépp loo bëntoo di def itam ajana nga jëm direct
0: waaw
1: ku baatam mujj ci loolu waaw.
0: Bamba waxagoo dara de dégloo guñ la de waaw.
1: Mane.
0: Waaw leeraloguloo de.
1: Mane. Déglu dégg yàlla may dégg ba ne képp.
0: Ñu ngi lay dégg.
1: Yéen tamit dafa wax sallallahu alayhi wa sallam ne. Képp koo xam ne sa mujj wax sa kàllima bu mujj bi mooy la ilaha illa allah.
0: Waa mais
1: Mamadou Rasulullah mu ne àjjana nga jëm.
0: Mais Bamba Bamba tontu woo waa ji de. Déedéet c' est à dire que pour mu gën a précis parce que dafa ne kooku dafa bëgg tuub. Mais est ce que kooku mën na. Mën na.
1: La ilaha illa allah Muhammadou Rasulullah.
0: Bon léegi nag foofu lay yem moom jarul muy tuubi. Foofu rek.
1: Foofu ku mujj ci la lamee yaa xam ku mën ci doon.
0: Ah d' accord.
1: Rek aja nga jëm direct.
0: Ah bon nag bon dañuy nangu tuub yi bon.
5: Waaw
1: mujj daal ci loolu moo tax ñuy ñaan mujj rafet loolu rek mooy liñ lépp li ñuy sàkk loolu rek la mooy baat mujj mujj wax la ilaha illallah Muhammadou Rasulullah ak loo munta def ci àdduna yaa àjjana nga def jël direct loolu la yonent bi wax sallallahu alayhi wa
5: sallam. Am na fa l'exemple di waxee ne léegi su fekkee ki nga xam ne dafa dem ba xam ne gis na ni mu ngi yee fekkee gisul ko nga xam ne dafa tuub rek. Wax ak la ilaha illa allah yaa def mu dee pas du dafa gisoon ne day dee kooku moom ajam la jëm waaye ki nga xam ne dafa dem ba tiit yàpp bu warkee day dee mu doon doole dugg na fiislaam ñu naan koogu
1: waa
6: kooku day signale hein.
0: Waaw waaw
6: loolu moom dafa am hadis bu ci ñëw. Usama ibn Zayd radiallahu anhu yonent bi da ko yónni woon ci benn xare. Mu dajeeg benn waay boo xam ne du ab jullit. Di ko Osama jegee rek daal di rocc géesam nar ko rey. Waa ji ne laa ilaha illa allah. Osama jàpp ne ah kii da ko wax rek ngir ragal de waaye xaaral ma rey ko. Daal di koy rey.
0: Waaw.
6: Ba mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko. Ne ko man de rey naa benn waay boo xam ne ba ma xàcce sama jeesi rek dafa wax laa ilaha illa allah Muhammad rasulullah. Waaye xam naa ne daa ragal dee rek moo tax ma rey ko. Xam nga lu ko yonent bi tontu.
1: Waaw daal di kuntu bi xam.
6: Daf ne ko ah waaw daf ne ko afala shaqaqta an qalbihi xata taalama aqaalaha am laa.
1: Wallahi.
6: Dane ko ndax dangaa xar xolom ba xam laa ilaha illa allah jooju dëgg la ci moom wala déet.
0: Waaw foofu la nekk de.
6: Léegi nag kon li ci des yéen a ko yàggale.
0: Wallaay waaw.
1: Waa ma ne ko Sali.
6: Maanaam daal kooku moom rey nañ ko te bi ko waa ji rey itam daa xam ne ci daa jàpp ne daa ñàkk pexe moo tax mu rey ko.
1: Waaw waaw yow
6: si. Ñëw nekk li ko yonente bi ko ndax da ngaa xar xolom ba xam li mu wax dëgg la ci moom de kon la nga cay dégg mooy. Wax nga bu dee dëgg la kon moom loola nekk daf julit te su boobaa yàlla mën na ko jégal.
0: Effectivement.
6: Ndax lam defoon ci ay ñaawteef njëkk muy doon julit yëpp moom. Dañoo wax ne al islaamu ya jub bu ma xabla al islaam day essence lépp lu ko jiitu woon.
1: Waaw waaw
0: waaw
1: waaw sëñ Moussa jàll sax ak kasaalika kuntu bil xabla la ko yàlla wax mu ne noonu ngeen meloon n' est ce pas
6: waaw
1: waaw mune non ngeen melone waaw waaw di ngeen waxe la ilaha illallah la lañ bolé julit yi waaw lutax bam ñëwé sax yoonte bi dafa mer lool ne ko yow da ngay ray julit wax la ilaha illallah muhammad rasulullah mer ba mune bi ñewon ngeej dara dugg ci l'islam sax ba mëna wax la ilaha illallah joju waaw ndek ni yoonte bi béré won mom dal kepp ko xamné ni sa baat muju wax moy la ilaha illallah
6: xamna dal lool mom li ma ci japp mom moy mbirem mom ñu baye ko ak yalla rek
1: waaw rek la ko
0: c'est ça mais imam pour kaw señu mbok mom modou ngom bu fekke ne dañuy taxaw rek ci accident bi manam dawal na mbeuk na auto ba ñeca nekkon fatu nañu wa mom ci walu julita mom lan moy taxaway fofu
6: ba xam nga lolu
0: dafa
6: ñew ci deuxième degré bi moy ray go xamne da nuru ak tayef waay du ak tayef
0: du tayef de
6: lutax mu nuru ak tayef moy bu fekente ne dañu wax ne mom da don daw lu bari
0: waaw
6: ñaaral bu ñu ne auto bi dafa mon pante réparer wuko wala frein ya baxut
0: waaw lool yep ñu ko ci wax de waye def na ne batay leral
6: waaw bu fekente ne yoy yep dal la ci am
1: gaw boko waaw
0: parce que dañ na auto yu bari le mbuk
1: waaw
6: am ñom atté wuñ ko atté ko ray nit tay ko yaakar naane
0: dedet
1: waaw
6: bakan yimu yobbu lañ multiplier mana charge yi nga xamni mom lañ ko charge ndax defena juroom ñetti charge lañ ko charge waaw xoma juroom ñent dal la
0: waaw
6: charge yoy ñuko charge nak na multiplier at yi nga xamne mom lañ wax ne mom lañ koy tej
1: waaw atté bi dara xaw ba lu xew de la lu ci biir waye bu fekke li rek la bum do non mama accident rek lañ ko wara jappé xawma nak lu xew ci biir
0: amna yu bari yuñ ci wax motax fimi ni dañ ci mandu parce que lèr
6: bu señ bamba mbirum négligence mom bu ci amé moy li ma doon wax légui
1: wax bu gog waaw
6: waaw tay xam nga dana am investigation dana am yeneen
1: xamna dal amna lèr lu dal waaw
0: amna yu ci am dé amna yu ci am
6: waaw bu fekke dal yoy la mom wala wa andam
1: waaw yalla rek xam
3: walé yeen ñep imam ak modla nañ bamba wa délu sar ci sen pabé bi passé ni
0: ah
3: hadis wo bu xamné bu mo imam do net légui
0: waaw
3: walé bu dañé omar yor jaxir xayna mo dafa rek dafa yakaroni bu toubé dana mucc
0: waaw la
3: raga waaw lu mo xala lu mo tawal mu dool mu wax lo bay lool nak nekul ci mom xamuko
0: waaw lolou tamit
3: gis yaaka ni bu ko kete ko jigen
0: man lolou la gëna gis waaw lolou la gëna gis
6: xana day liko yalla liko yonante bi la jaat ne ko ndax da nga xar xolam ba xam li wax deug li ci
0: mom waaw boba nak mom
3: waaw
0: legi ma
3: ci affaire

wala koku mom moy sante seigne fall nañ len ko modou gay xam ngeen mom tamit liggey bu am solo mo japp rek teew baye damay dal di dem nak seti aziza senegambien mi nga xamantene mom tamit momon ci ñu yone conteneur am borom bagage borom borigo yi lolou yep mom aziz senegambien koy def ci lu mu gëna anam yu baax yo.

0: lezzetli.
1: Alo.
0: Alo. Alo.
1: Salaam aleykum.
0: Wa aleykum salaam.
1: Mana mala ñaka wo tay da nga wax deug.
0: U tikal la ni magay. Waaw.
1: Wa deug moy sundu.
0: Deug la.
1: Deug moy sundu.
0: Wallahi deug la.
1: Wallahi da sim. Ko bañ bañ nga gor ko ko bëgg bëgg nga gor.
0: Lolu amna.
1: Ko nango liggey la mëno ko deug lenn lu ne jambu cinq way do deug tam wax.
0: Wallahi wallahi wallahi. Lolu amna.
1: Ko koy añal ko koy bañ dal bañ nga gor ko koy bëgg bëgg nga gor.
0: Deug la
1: muy deug. Mo gën ci ko lu dina yo bonni sacc ci xalina meng do me haram yu bon.
0: Deug
1: mo sa sa wal na ko. Sama ko dafa jeex.
0: Mul sa go way.
1: Wallahi no ci. Ni sundu tel mo su ko deug ci ay mbosor ay sacc. Lu moy deug yi.
0: Liguey rek. Liguey rek.
1: Waaw.
0: La la.
1: Taal bu yalla taal ko ci ku bu.
0: San ci mo ta gën
1: fay. Wallahi deug
0: la. Jeri jeuf. Jeri jeuf. Jerejeuf
1: yalla ko yalla fa ci
0: amin ya
1: rabbi ko jakkal ak mom tutu
0: jerejeuf jerejeuf merci jerejeuf neena mo yeketti lolou ay serigne bi le